0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division. Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Hi there! TOPS offers special education or SPED for intelligent students. These students stay together in class and teachers could go deeper on the discussion of every lesson and could move to more advanced lessons since they are all smart in this class. So what are you waiting for? Enroll in TOPS and take the screening exams for the SPED section. See you soon! I'm Maria Romea, a grade 9 SPED learner.
2: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
3: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
2: yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TAPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS, no other school does it better.
1: Hi there! One thing I love in TAPS is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join TAPS and experience riding the TAPS bus. For more details about TAPS transport service, visit TAPS today. I'm Jazly. Grade 2 student.

0: The best things in life are free, naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TAPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TAPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Ah, yun lang!

0: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay.
0: Yun lang.

0: inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
2: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
3: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
3: Ah eh, yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
2: Oh anak, bakit ka umiiyak?
3: Pumasa po ako sa test.
2: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
3: Pregnancy test, itay.
2: Ah, yun lang.

0: One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na... Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
4: Ma, may multo daw sa kusina natin.
5: Anak, sino may sabi niyan?
4: Si Papa po.
5: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
4: Ay, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus!
0: Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
2: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
2: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Did you know that TAPS Alicia offers 100% free tuition fee for athletes who won gold medal during the Palarong Bayan in Alicia this current school year, while 50% free tuition fee for silver medalists? This rate is for transferees only. On the next year, the same discount will be given provided the scholars have maintained their athletic performance. Enroll now and be our athletic scholars!
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TAPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.

0: Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
1: Mamaya, nainay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, inay? Lumilipad ba yung tuyo mo?
0: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Forwarded to an automatic voice message system.
6: Larry
5: is not available.

0: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, yun lang.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

ako sa'yo. Buti ka pa, okay ka na. Pero ako, ito pa rin, durog pa rin. Hindi pa rin kita makalimutan. Buti ka pa, okay ka na. Parang di dumaan sa kabiguan. Nakakatampo.

0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Wow.
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing. Congratulations, TAPS. You are the best.

Oras, alas 6:30 ng umaga. Ang petsa, June 8, 2026. Pasukan pa lang ngayon. Unang araw ng pasukan ng mga nasa pampublikong paaralan at ibang mga private schools. Good morning! Kamusta po mga bagay-bagay? Meron na ba kayong notebook? May baon ba? May baon ba yung mga bata? Pag wala? Pag wala? Meron yan. Unang araw eh. Unang araw usually meron baon. Diskarte kapag unang araw eh, pinaghandaan yung unang araw, ganyan. Pati nga baon eh, di ba? Pati nga baon na pagkain eh, di ba? Nag-lunchbox pa yan. Bumili pa ng bagong lunchbox, ganyan. And then, madaling araw pa lang, nagluto ng pagkain para may baon. Pero ang tanong, kailan natin i-maintain yan? Kayang-kaya ba hanggang katapusan ng school year? Madalas hindi, no? Kapag sasabihin ng anak nyo na merong mabibili sa kantin, kapag sasabihin ng anak nyo na nahihiya na siyang magdala ng baon, merong mga estudyante yung ganyan eh, nahihiya magdala ng baon. Ang ginagawa na lang, bigyan na lang ng pera. Yun lang. So, pagdating sa school, di mo na alam kung yung bibilhin na anak mo ay healthy. O mga processed foods. Hotdog ba ang binili? Marami mga parents ayaw bumili ang kanilang mga anak ng ano eh, ng hotdog, ganyan. Mga chicken nuggets, ganyan. Kasi nga mga ano yun, sabi nila marami daw preservatives. Pero try nyo kung kaya nyong i-maintain ang pagluluto ng baon ng inyong maanak. Itlog, ganyan. Chicken, fried chicken, ganyan. At least yung fried chicken nyo, walang preservatives, di ba? Sige. Kung ano ang mas nakakabuti sa inyong mga anak. At siyempre kung kakayanin ng inyong schedule. Karamihan ng mga mommies din, working mom. Mga daddy, working dads din. Kaya siyempre, hindi rin kayang maghanda ng pagkain araw-araw para sa kanilang mga anak. Hey! 6:32 ang ating oras, mga classmates! Na-miss nyo ang Wala eh, graduation week eh. Tapos last week naman ay rest week pala. Rest week. Ngayon, pwede na ulit! Pero alam nyo ba, magre-rest week pa rin ako sa ano? Sa mga balita sa Senado. Ayaw na ayaw ko yung nangyayari sa Senado ngayon. Yung dalawa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, dalawa yung Senate President pro tempore, ano pa ba? Maraming mga ganyang issue, daming issue ng Senate ngayon. Kaya ayoko na magbalita. Iniiwasan ko nga ang manood ng mga Facebook post tungkol sa ano eh. Tungkol sa mga politiko-politiko eh, puro mga ano eh. Kaya pasensyahan nyo na, hindi na rin ako magbabalita ng mga... Ang ibabalita din lang naman yung mga ano eh, mga sinasabi ni Cayetano, sinasabi ni Tulfo, sinasabi ni anong tawag diyan, ni Win Gatchalian, sinasabi ni Risa Ontiveros, sinasabi ni Marcoleta. Yun lang din naman ang balita, kaya wag na tayo magbalita, guys. Hayaan na natin, tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Whatever.
Ay, nako. Anong pinagkakabisihan namin kapag summer? Eh di repair, retouch. Nagre-retouch kami ng mga classrooms ngayon, yung mga pintura na medyo nabakbak. Yung mga upuan na medyo gumagalaw. Yun ang ginagawa namin. Ano pa, mga table na medyo sinulat-sulatan ng mga estudyante. Mga table na kailangan ng i-repaint, ganyan. Yun ang ginagawa namin. Mga, anong tawag dyan? Mga hagdanan, mga ganyan, na medyo kinakalawang ang hawakan, ganyan. Ayun ang inaayos namin, guys, para pagdating ulit ng pasukan, ay medyo mas ready na ulit. O, diba? At may announcement ang aming admin para sa lahat po ng campuses ng Top Achievers Private School. Alam nyo ba ang pasukan namin ay Agosto 3. Pero ito ay matatapos na ng Abril. Imbes na Mayo matatapos, katulad nung nakarang school year, Mayo natapos, di ba? Ngayon, isiksik namin ang schedule! At gawin na naming Agosto hanggang Abril ang kasalukuyang school year o ang susunod na school year. Ang school year 2026-2027. Pero pagpatak ng 2027-2028, hindi na kami mag-aagosto. Mag-umpisa ng aming klase ng July. July hanggang Marso. Yon! Kaya medyo magbabago ang ating calendar kasi alam nyo kung bakit. Nung nakaraan kasi medyo nahirapan kami sa, alam mo na, laging may heat index ang init-init. Umaabot na sa 43, umaabot na rin sa 46, ganyan ang heat index. Kaya kung minsan, kaya yung minsan yung aircon lalong-lalo na pag yung mga classroom na babad sa araw, medyo hindi kinakaya. Kaya medyo adjust natin ng konti ang ating school calendar. Aki-daki! Ay nako, yung ating text line, nakalobat yung cellphone. Ewan ko, nasaan ang charger? Nagbakasyon din yata yung mga cellphone. Nagbakasyon din yung cellphone namin. Ihanda na ang baon ng inyong mga anak. Alas 6:37 pa lang, pwede pa humabol. Pwede pa namang magluto ng tortang talong dyan. O dili kaya ay pritong chicken, ganyan. O dili kaya ay itlog, ganyan. Pero naku, huwag kayo masyado magpabaon ng hotdog dyan. Sabi ng mga eksperto sa kalusugan, mas mataas daw yung chance na ikaw ay magkakaroon ng cancer kapag ang kinakain mo ay mga processed meat. Yun. Kaya iwas tayo dyan. Lalong-lalo na yung mga medyo may lahi. Alam mo ibig sabihin? Yung ang nanay niya ay nagkaroon ng cancer, ang tatay niya nagkaroon ng cancer. Yun yung mga dapat umiwas sa mga pagkain na medyo nakaka-trigger o nakakasama sa ating kalusugan. Okidoki! Sige, classmate! Patugtog muna tayo. Inuulit ko, wala akong balita ngayon, ha? Wala. Ayoko yung mga masyado nang magulo ang Senado ngayon. Pati, kung ano-ano na lang. Meron daw dyan yung mangkukwelyo. Meron daw dyan yung mangkakaladkad. Palabasin sa Senado. Sige, wag na tayo magbalita tungkol doon. 6:38 is our Philippine Standard Time. Good morning, this Tops Radio.

0: It's my life, 6:42 ang ating oras, mga classmate. Alam nyo ba na sa pampublikong paralan, gagamitin na nila yung trimester bang tawag nila doon? 3 terms. Yun. 3 beses sila magbibigay ng grado sa buong school year. Oh.
1: Broken hearted.
0: Meron din mga pampribadong o pribadong paaralan na susundan ang pamamaraan na yan ngayon. May simula ngayong school year. Yung 3 beses magbibigay ng grado. Yan. At meron din pagbabago tungkol sa pagbibigay ng award ng mga estudyante. Wala na daw yung ano, wala na daw yung with highest honor. Yan. With honor. Ganyan. Wala na daw yun. With high honor. Ganon. Wala na daw yun, guys. Ang gagamitin lang nila ay Academic Excellence Awardee. Yeah. Oh, ano na? Trial and error na naman. Ay, nako, pabago-bago every 3 years, ganyan, pabago-bago. Ano pa kaya ulit babaguhin nila? Ngayong school year, itong susunod na school year o itong mag-umpisa ngayong school year, maraming pagbabago pati sa ano tawag diyan? Pati sa mga aktibidades. Pati sa mga gagawin sa paaralan. Magfo-focus na daw sa academics. Yun o, sana nga. Wala na dapat maraming competition, ha? Basta sa TAPS, ang susunod na event namin, pagpasok namin ng Agosto, ang event namin na una ay bazar na kaagad. Sa Oktobre na yon, o Oktobre. Bazar na kaagad yon, October. Ang susunod na event namin, December na kaagad. Year-end program na kaagad. After ng year-end program, yung aming TAPS Quiz Bee, yung annual TAPS Quiz Bee, sa January na yun ginaganap. February pala. Tapos sa January pala, meron kaming tinatawag na camping. Yung TAPS camping, outdoor activity. After noon, foundation celebration na, and then graduation na ulit. Yeah. Wala kaming buwan ng wika celebration, although okay naman yan, pero iniwasan lang namin kasi ang hirap-hirap yung mamimiss yung mga klase, yung mga estudyante. Meron din yung dati-rati, di ba? Meron yung tinatawag nilang nutrition month sa September, ganyan. Hindi na rin kami nagkakaroon ng malawakang major na mga preparasyon para dyan. Although sa mga classroom ay sinasabi naman na yung nutrition, ganyan, ito ay nutrition month, ganyan. Yung Agosto ay buwan ng wika, ganyan. Pero wala na kaming malalaking selebrasyon para dyan. Okidoki! Yan yung aming ginagawa para kahit papaano yung mga bata magkaroon ng pagkakataon, madagdagan ang oras sa lesson para mas marami silang matututunan. Okidoki! Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. 6:46 ang ating oras. Magandang umaga, Ilagan City. Good morning! Magandang umaga din, Santiago City! Ang Kawayan City, pasensya na, yung aming radio station dyan ay dinismantle dahil ililipat ng location. Yung dati kasing old building ng TAPS Kawayan ay hindi na gagamitin ngayon. E doon nakalagay yung aming antena. Kaya ililipat yun ng location. Okidoki! Sa TAPS Nasim Rojas, magandang morning! Sa mga nakikinig dyan sa Felicitas Pansiteria, good morning po sa inyo. Lagi sila naka-tune in sa Taps Radio. Thank you po. Mga nakikinig dito sa Taps Alicia, maraming salamat. Mga nakikinig sa Quirino Province, good morning. Mga nakikinig kung saan man naabot ang aming signal, pati sa Ifugao, maraming salamat po sa inyo. Avisala Eshma. Mama nyop nyop. Mag-alas 7 na po mga classmates, 6:47 to be exact. Kung ano man naman na ninyong pinagkakabalahan ngayon. Eh basta, no, basta ang kailangan lang eh, yung mga bata natin na papasok sa paralan, safe lagi. Dapat yung maanak nyo, eto kung kaya nyo ihatid, edi ihatid nyo na lang. Although may mga nakikita ako naglalakad lang sa gilid ng daan, ganyan. Minsan natatakot ako nakikita yung mga maliliit na mga paslit na mga bata naglalakad sa tabi ng daan. Sabi ko, buti pa sila, no? Walang katakot-takot sa tabi ng daan. O, tapos mapunta lang sa gilid-gilid, ganyan. O, eh, nakakatakot. Kung minsan maraming mga driver din na magilid kung mag-drive. O, diba? O, ingatan nyo mga anak nyo! Good morning, Mr. Suave! Good vibes lang, 6:48!

Sana all, Mr. Suave. Announcement, kami po ay nangangailangan ng maski lima na tile setter o yung naglalagay ng tiles sa aming bagong building, yung aming Sterling Campus. Meron kaming around 12 classrooms na kailangan maihabol para sa August 3 na pasukan. Mga 12 classrooms po yon, yung iba ay opisina, yung iba ay laboratory. Kailangan namin matapos yon, tiles lang naman na. Tapos na ang kisame, tapos na ang wall, napinturahan na rin. Tiles na lang ang kulang. Yung mga naghahanap na trabaho dyan, nangangailangan po kami ng tagalagay ng tiles. Yung marunong sa dry pack na sistema, ha, na pamamaraan, ha. Dyan po mag-apply sa may Top Sterling Campus. Pwede kayo mag-apply. Start na agad. And then kung makikita namin na kayang-kaya nyo talaga, edi tuloy ang trabaho. Okay-dokay? Kaya punta na po kayo dyan sa may Top Sterling Campus para sa mga naghahanap ng trabaho na mga karpintero. Meron pa po kami mga ibang mga trabaho dyan. Kailangan po namin ng iba pang mga trabahador. Marami kaming kailangan ngayon. My God, dami namin ihahabol para sa aming pagbubukas sa Agosto at Res. Okay. So, in case lang po na naghahanap kayo ng trabaho, apply na. At start na kaagad-agad. Mga tiles po nilalagay na ano, mga ano naman, anong tawag doon? Ceramic. Ceramic na mailalagay namin. So, kayang-kaya nyo ilagay yan. Aki-daki, apply na at start na agad-agad. Magandang umaga sa lahat po ng mga karpintero namin dyan. Nag-uumpisa po sila ng usually ano, mga 7 o'clock para daw medyo malamig-lamig. Okay? At yung iba, tapos na yung aming CR, tapos na rin yung paglalagay ng kisame. Tiles na lang. Tapos mga ano na, mga daan. Yung mga pathway sa may palibot sa bandang labas. And then pwede na po yan. Gagamitin na mga grade 11 simula Agosto at Res. Dito po sa aming bagong campus. Bagong campus, bagong classroom ang Top Sterling Campus. Aki-daki! Ay, nako. Anim na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kayo pa rin nakikinig sa Tops Radio. Good morning! Kasama niyo pa rin si DJ No Name! Ang DJ na pinutakte ng pambabas nung nakaraang linggo.

0: Yung mga anak nyo, kailangan nyo rin pabaunan ng mga kapote. Kapote ba tawag doon? Yung plastic na pwedeng pantakip ng kanilang mga bag. Kapag hapon po kasi, kuminsan bigla na lang umuulan. Ayos sali, bigla na lang may hangin tapos biglang umuulan. Ganyan naman yung problema kapag June at saka July. Yan yung alauna pa lang biglang lumalakas ang araw. Ganyan. Ay, ang ulan, ganyan. Maghandaan nyo din yun, mga classmates. Good morning sa lahat po ng mga laging nakantabay sa Tops Radio. Ang oras na po natin, alas 7 na ng umaga. Magandang umaga sa lahat po na manakikinig. At time check muna tayo. At syempre, alam na this, alam na that. Ito muna, station ID muna tayo. Sa lahat na manakikinig ngayon, good morning! Ito ang Tops Radio.
1: Taps radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. Taps Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. Taps Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. Taps Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. Taps Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. Taps Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
0: Monday morning, June 8, 2026. Kasama nyo si DJ No Name.

0: Kamagulang, na nakadalo ba kayo, naka-attend ba kayo, nakatulong ba kayo sa ating Brigada Eskwela? Itong nakaraang mga araw, Linggo pala, ay merong Brigada Eskwela sa mga paaralan. Good morning, good vibes! Sana'y nakapunta din kayo para makita nyo rin yung paaralan ng inyong mga anak. Huwag na magpahuli! Tumulong kayo magwalis. Tumulong kayo maglinis sa classroom. Maglagay ng kung ano-ano meron dyan. Maglinis ng electric fan, ganyan. Magpunas ng upuan. Yung pinuntahan namin dyan sa Rizal Region. Tama ba? Rizal Region National High School. Noong ano yun eh, noong June 2. Nung June 2 pumunta kami dyan sa Rizal Region National High School. Sa paaralan ni Mano Kiben. Yan. Ang ginawa namin ay nagdamo. Nagtanggal ng, nagbunot ng damo. And then nagtanggal ng mga, nagbawas ng mga sanga ng anong tawag dyan? Sanga ng ano yan? Sanga ng mahogany yan, at saka sanga ng malunggay. Masaya yun. Tapos nagdala ako ng tatlong maliliit na timba ng pintura. Dinagdagan ko na rin ng pinasabayan ko na rin ng paintbrush. Yan. Ano pa ba pwedeng gawin kapag mayroong mga Brigada Eskwela? E di magdala ng merienda doon sa mga magtatrabaho para kahit papaano, hindi na problema ng paaralan yung mag-provide ng snacks. Pero pina-snacks nila kami, hindi ko alam kung sino nagdala eh. Basta may snacks kami nung pumunta kami sa Brigada Eskwela dyan sa may Rizal Region National High School. Ang pinamerienda sa amin ay sabay sa beat, wag na magpahulit. Juice. Radio sama-sama all day, truly. Tapos may kasamang tinapay. Yun. Thank you sa mga taga Rizal Region National High School. Bago daw yung kanilang principal si Sir. Good morning po sa inyo. Nagulat siya at kasama ko dun sa mga pumunta. Kasama namin yung aming mga tropa sa Charlie Company sa Philippine Army Reserve. Yan, pumunta kami dyan. Mga ano lang laman, hanggang alas 10 lang yata kami. Simula alas 7 hanggang alas 10. Okay na yun. At least masabi natin na kahit papaano ay nakipag-cooperate tayo sa mga ginaganap nung nakaraang linggo, ang Brigada Eskwela. Reklamo ng ibang mga teachers, ano daw, sila daw yung nagpopondo sa mga materyales sa kanila mga classroom. Hingi kayo sa ano? Hingi kayo sa gobyerno? Daming pera ng gobyerno kaya. Real talk yan. basta kaya nyo, di ibigay nyo. Kung hindi nyo na kaya yung mga bagay-bagay na wala sa classroom nyo, tapos hindi nyo kayang abunuhan, di hayaan nyo na muna. Pagdating ng panahon, di baka sakaling magkakaroon. Radio! 7:08 ang ating oras. Magandang umaga sa lahat po ng aming mga estudyante. Inuulit ko, August 3 pa po ang ating pasukan. Tapos ang ating ma-end ng klase ay sa Abril. Nag-adjust po ng konti yung ating schedule. Okay? Pero sa susunod na school year 2027-2028, ang ating pasukan ay ma-move ng konti. Magiging July na siya. And then hanggang Marso na siya. Yan. Kaya konting adjustment lang. Hindi pa tayo mag-June to March ha. July to March muna tayo sa susunod na 2027-2028. Pero ngayong susunod na school year, nabawasan lang ng isang buwan at ija-jumpack natin sa 9 months. So yung 10 months lagi, gawin nating 9 months, pero ang graduation natin baka mag-fall pa rin siya sa Mayo. Haki-daki? Sama-sama all day, truly. Good morning, Mr. M.
1: Yes, good morning, no name.
0: Ay, marunong ka pang humawak na microphone? Marunong ka pang humawak na microphone?
1: Siyempre.
0: Dalawang linggo din tayo, hindi nag-duty.
1: Oo, dire-direche, no?
0: Graduation week at saka rest day. Yan, rest week.
1: Ba't nalipat pala, no name?
0: Yeah, alin?
1: Yung, bakit, bakit ma-adjust?
0: Yung schedule natin?
1: Oo.
0: Eh maalala mo nung nakaraang mga school days, ang ating temperature ay umabot ng 46.
1: Ah, ganyan. Kaya i-adjust natin.
0: Adjust natin ng konti. Kasi maski gaano na yata kagandang aircon mo.
1: Mm-mm.
0: Kung yung classroom nakababad sa araw, tuwing hapon.
1: Oo, no, hindi talaga ako nilo.
0: Medyo umiinit. Kaya samantalahin natin na medyo dili kaya adjust lang natin ng konti. July para matapos na tayo na Abril.
1: Next school year pa yun, no name?
0: Itong next school year.
1: Next school year pa.
0: Yan. Pero imbes na August pa rin tayo, pero imbes na matapos ng Abril. Hindi, Mayo. Imbes na matapos ng Mayo, tatapusin natin ng Abril.
1: Abril.
0: Yan. Pero sa susunod pang school year, sa 2027-2028, ano na siya? Magiging July na siya.
1: Magiging July. Ngayon, August pa rin, no?
0: Ngayon, August pa rin.
1: Okay.
0: Para medyo mabawasan ang problema natin sa init kapag buwan ng Mayo.
1: Di ba rainy days yun, yung July?
0: Rainy days yun.
1: Okay.
0: Ganun lang talaga yun. Fresh, feel the energy talag. Ilipat mo o hindi, may disadvantages at saka may advantages din lagi. At yung paglipat natin ng kunyari July, hindi mo rin mapapasaya lahat. Ganun talaga. You cannot please everybody. Ganun talaga. At madalas ng mga hindi mo napi-please ay yung mga matatalino. Mga feeling matatalino. Mga marami nang naabot sa buhay at marami nang napatunayan sa buhay. Mga very successful na sa buhay, ganyan.
1: Hayaan mo na sila.
0: Kanta nga tayo. Kanta tayo.
1: Anong kanta? Unang kanta ngayong linggo.
0: Unang kanta. Kanta tayo, gusto mo?
1: Kanta? Depende sa kanta nunin.
0: Alam mo yung kanta na yan?
1: Balasinosi yan? Balasinosi ba?
0: Nosi Balasi.
1: Balasinosi.
0: Nosi Balasi. Daming basher nung nakaraang linggo. Mayabang daw tayo. Kayo nga, nagyayabang din maski wala kayo narating sa buhay.
1: Yan mo na sila, no name.
0: It's a tie.
1: Basta yung, tayo eh, ginagawa na natin yung
0: kwan. Yung nambabas ka, akala mo may narating ka sa buhay, ganyan. Sige, kanta tayo, no, si Balasi. Game?
1: Okay.
0: Sige, kanta tayo, no, si Balasi. Pakita ko lyrics sa'yo, Pakita ko. Dito ko
1: relix.
0: Na dito na lang ako sa YouTube.
1: YouTube?
0: Sa YouTube na lang, gusto mo.
1: Search ko na natin sa aking cellphone yung relix.
0: Hindi, dapat dito kasi ito, ibu-bluetooth ko nga. Ano ka ba? Ibu-bluetooth ko nga.
1: Okay. Tinan
0: mo, ibu-bluetooth ko. Yan. Yan. Pero alam mo ko na anong natutunan ko nung nakaraang linggo. Natutunan ko yung magiging mas sensitive sa mga sinasabi. Okay na yun. Pero isa sa mga natutunan ko talaga.
1: Yung pinaka...

0: Pero marami din palang tao na maski hindi mo ramdam na sila ay kaibigan mo, kapag ikaw ay nasa lowest point of your life. Lowest.
1: Lowest. Grabe naman yung lowest.
0: Grabe naman yung lowest na yan.
1: Yung pinaka-kwan ba? Problem.
0: Basta sabihin na lang natin, kapag meron kang pinagdaanan pa lang, yun na lang. Huwag naman lowest.
1: Huwag naman lowest. Yung napaka-kwan naman yan.
0: Hindi naman ako na ano eh. Okay, ano na lang siguro, sabihin natin, kapag meron kang pinagdaanan, bakit parang mas naramdaman mo pa yung taong hindi mo naman talaga laging kasama, ganyan. Mas naramdaman mo pa yung concern ng mga taong hindi mo pa nakaka-chat, ganyan. So ibig sabihin, mga silent supporters, silent ng mga kaibigan na hindi naman nakikipagkwentuhan sa'yo, hindi naman nakikipag-chat sa'yo, pero pagdating ng mga bagay-bagay na kailangan kang suportahan, andyan sila para suportahan ka. Meron palang ganun, ano?
1: Meron
0: yun ang natutunan ko talaga.
1: Sabi nga nila, kung sino pa yung hindi mo kakilala, sila pa yung pwedeng makatulong sa'yo.
0: Kaya sabi ko, next time ayoko na masyado magiging mabait. Wag na, tigilan na natin na magiging mabait.
1: Siguro selective lang.
0: Minsan kailangan ka lang nila eh. Kung kailan ka merong pakinabang sa kanila, ganyan. Doon sila didikit sa'yo. Pero pag medyo nalagay ka sa alanganin, dilikay your dealing with something na medyo hindi, paano ko ba sabihin?
1: Nag-iingat ba?
0: Hindi ko kasi pwedeng sabihin na lowest point of your life. Grabe naman yung lowest point of your life. Wala ngang gasto dun eh.
1: Ay, apaw.
0: Kung na-diagnose ako na mayroong cancer sa utak, ganyan. Yung na-diagnose ako na meron ng cancer sa colon, ganyan. Kung na-diagnose ako ng kahit anong malalang sakit, yun siguro yung
1: lowest point
0: of your life, mga ganyan. Hindi kaya ayan. Pero hindi naman yung lowest point of your life. Basta pag may pinagdaanan, ngayon ko natutunan na hindi lahat ng kaibigan mo ay nandyan para sa iyo. Akidoki? Akidoki. Nakikita mo ba yung lyrics?
1: Medyo malabo pero kaya naman.
0: Bulag ka talaga. Sino ba sila?

0: Isa nga ng bus sa akin eh, patay gutom din katulad ko.
1: Aray mo.
0: Pero malakas mambash. Yung tipo, ang dami na niya narating sa buhay.

0: 9:21 ang ating oras, mga classmates.
1: Yes.
0: Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ngayon.
1: Oy, good morning po.
0: Good morning po sa inyo. Good morning kay Kuya Emil Abalos.
1: Oy.
0: Yan. Sabi niya, muntik ko awayin yung mga nang-screenshot sa post niyo. Buti na lang nakapagtimpi ako. Ahayaan mo na, Kuya Emil.
1: Mas lalo ka lang dudumugin ng negative comments.
0: Hayaan mo na, Kuya Emil. Ano din yan? hindi lahat ay maski, alam mo yung mga taong hindi naman, wala namang kinalaman, hindi naman nila alam kung anong ginagawa ng TAPS, nakisausaw na rin.
1: Oo.
0: Yung mga taong hindi naman alam, hindi naman kilala.
1: Pampabus ng mga page nila,
0: pampabus
1: nila,
0: ng mga page nila, ganyan. Feeling ko tuloy
1: ikalalago ng page nila yon.
0: Feeling ko tuloy ang sikat-sikat na talaga ng TAPS. Dahil bakit ka mo?
1: Bakit ano
0: eh? Grabe namang pumatol yan. sensitive ba? Masakit ba katotohanan? Ay nako, good morning sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Ilagan City. Ganda umaga sa mga nakikinig sa Rojas Isabela. Maganda umaga sa mga nakikinig sa Santiago City. At yes, maganda umaga sa aming mga magulang na nagre-rest pa rin ngayon. Wala pa rin pasok ngayon, classmate. Ano po?
1: Yes.
0: Pero enrollment ay ongoing na po. At ang enrollment ay hanggang June 15 lamang.
1: Uh-oh.
0: Hanggang June 15 lamang. After June 15, meron na pong malamang wala na yung reservation nyo. Kasi yung inyong reservation ay valid lamang po hanggang June 15. After June 15, kung halimbawa mag-enroll kayo at hahabol kayo, meron na po yung late registration fee.
1: Aki-doki,
0: malaki yung late registration fee. Kaya kung mag-enroll din lang naman talaga kayo, edi mag-enroll ng before June 15. Or yes, on or before June 15.
1: Tama.
0: Aki-daki. Libre pa rin po ang aming senior high school.
1: Uh-huh.
0: At libre pa rin po ang aming pa-tuition. Ano daw? Libre ang tuition fee ng aming mga atleta.
1: Yes.
0: Tama ba?
1: Tama.
0: Mga atleta.
1: Basta gold.
0: Basta gold. Yan.
1: Mm. O kaya, tatanggap ba tayo ng kano name?
0: Ng
1: Cavra A.
0: Cavra A player. Sige, oo. Depende kung saan yan galing.
1: Oo.
0: sige, pa-enroll na sa TAPS Alicia Campus.
1: Okay.
0: Yung aming free tuition fee sa mga atleta ay sa TAPS Alicia lang po yan.
1: Okay.
0: Hindi pa po kakayanin ng ibang mga campuses.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ang rason kung bakit ta Alicia pa lang ang nakakakaya. Pero sa ibang mga campuses, hindi pa afford ng aming mga campuses na magbigay ng libreng tuition fee para
1: tuition
0: sa mga
1: fee.
0: Atleta. Yun lang ang explanation doon. It's not na gusto namin yung mga estudyante sa Alicia. Hindi yun. Depende sa kakayanan ng bawat campus.
1: Ino-audit yan.
0: Yan. Parang ano din yan. Parang discount din yan. Kung minsan ang Santiago hindi nagbibigay ng discount, paano ka magbibigay ng discount? Wala na nga slot, di ba? Parang law of demand and supply lang yan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, pag sa Alicia, pag kaya niya magbigay ng discount, edi magbigay ng discount para
1: yes,
0: magamit lahat ng mga slot.
1: Tama.
0: Okey-dokey.
1: Okay.
0: Ano gagawin mo ngayon? Ayusin mo na yung CCTV, oy. Baka akala mo matagal pa yung Agosto, ha? Nagkakamali ka.
1: Oo, namin kunyan, no name.
0: Oo, baka akala mo, anong tawag dyan? Matagal pa naman ng Agosto, mga ganun-ganun ka, ha? Mamaya, andyan na pala yung Agosto at res.
1: Okay.
0: Pag tayo nag-start ng klase na hindi mo natapos yung CCTV, hindi mo na pa-online, paktay ka sa... Aki-doki?
1: Okay.
0: Di ba, Len, naka-energize ka naman na ngayon, di ba?
1: Ha?
0: Naka-energize ka na ngayon, di ba?
1: Oo naman.
0: Hige, maraming salamat. Paalam okay. Ka na. Papaalam na rin ako.
1: Paalam ka na? Paalam na ba? Papaalam na yung pinakasay na sa
0: bakit ayaw mo pa magpaalam?
1: Ha?
0: Ayaw mo pa magpaalam?
1: Baka may akun ka pa. News ka pa.
0: Ayaw ko na mag-news.
1: Okay.
0: Puro pasnayalaman ng balita ngayon.
1: Magpapaalam ng inyong pinatay na sa pinakalodin sa balat ng radyo. Wala na ba yung lingkod, Mr. Rem?
0: Ako naman ang pagkakaabalahan ko ngayon. Naku, sa construction site pa rin po ang inyong DJ Nonin. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang inyong kaibigan sa Radyo DJ
2: Tutut
0: Nonin.
3: This is your 24/7 FM Tabs Radio.

0: One thing I really appreciate in Tufts, the air-conditioned classrooms. Aircon units are open from 8 in the morning until you get out in the afternoon. These are also well-maintained. Try Tufts. Enroll for next school year. I'm John Jr., a grade 4 SPED learner.
1: Alam mo, Mal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ah. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username. At password ng Facebook mo.
1: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.